Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

Tonight is your night.

0: suroy dun tay. Sibian daw para mapadangat agad ko ino sa mga plano din pa. Ta mas maayad gid ko iyang gid mismo galidaan. Nagikagi, di ba? So tungod do kabisi yan ta lang taguan lang ta busy man. So gali panamilit gid gali para di gi.
1: Okay. Madakol tong kay salamat inyo mga sulod pag ha no iman tay na kadalumani. Hinaot sunod ha Sabado mag-aha ko ida. So shout out ikulahi ko sa ala na followers ko GTV. Madagway daluman kanit alan. Kagi pa hidato makayuba. Bukid nun palanggaon ko ikaw. Basta lumad gamanan ki gali.
0: Okay gali. So yan gihapon na isa higala no yung kahanginan si gali Jun Dumala. Paminde man ugaling na ikagi dun tayo so pa ko inyo daan na prinsipyo pagpasintiha kay kuan da man gyapon kuan ko lang open kay ko ino sa maya dai kuan ay kanay maya da buhatan ta dun tay di ba gale so madakol tong kaya salamat hangtod ho sunod sa Sabado dinita 101.7 XFM Bukidnon daw ho GTV salamat tong kay
1: Madagway hadalaman
0: daw panalangin ang kuhi humagbabayan.

0: Bukit Nun, makisaya ti. Bukit Nun, makisaya ti. Mga kalambuan at katikaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukid Nun at PMR. Dato makayuba, dinato sumbungan. Bukid Nun, makisaya ti.
1: The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact. XFM.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang matugin, testingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag. Testingin na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gibka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Bili na lagi.
5: Kahit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dali man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Oh, sabudin.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bro, sultihan na ka bro. Atong wapa ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Tutan nga na minaw ko. Karoon na. Nadawat na na ko bro.
2: X. XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abong, mapasok sa kumata. Magsigil yung pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Mga napanap. Sigil man ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hoson, isang kausin ko.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Na ang nito nga naayo sa Xanthan Plus Herbal Capsule.
4: Marlin, Ochia, 55. Xanthan Plus Cebu. Nasiyok akong bumog. Piging nasiyok. Nangyong ako mabumog. Kapag kaayo to, dinong ako Xanthan Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Xanthan Plus kaya dako kay kayuan sa ating lawas. Dako dito'y isatabang sa tantang lawas ang Xanthan Plus.
3: Kamusad mag Xanthan Plus Herbal Capsule na.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthan Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniadto nga maglabad. Ramanino na akong ulo. Karoon nga nag-Xanthan Plus Coffee Mix na ko. Astang yahaya sa pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Diba, makaingon dyan mo.
9: Anga, oy.
8: Wala dyan si Miloya, oy.
0: Xanthan Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Usakanlah niat tu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sepak tabung dia sekar sada. Nalik saya sejip. Ongna Bali yang pa. Pidalah saya hospital. Unya, ibautan saya sa doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Ako si John sa ka-taxi driver. Gikag buntag, hamtang paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium day 3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium day 3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium day 3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XF.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Giyaro man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa patika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkauma. Ako na dayong na patigal. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitaw nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang kausin ko.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Na ang nito nga naayo sa Xanthan Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Xanthan de Cebu. Nasiyok akong bumagpiging nasiyok. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, diinom akong Xanthan Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bu Xanthan Plus sa dako kay kayuhan sa ating lawas. Ako bigay itatabang sa pantang lawas ang Xanthan Plus.
4: Kamusad, mag Xanthan Plus Herbal Capsule na.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawan.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bainon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCP, may palit na yun ko. Bisan tarde, pagkapi na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pag tumala ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
0: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si Dundon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniadto nga aglabad. Ramay noon akong ulo. Pero karoon nga nag-Xanthan Plus Coffee Mix na ko. Astang yahaya sa pamati. Basko, iluya ba? Kusa ka mo diha. Suway ganin ninyo na iba. Makaingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyong si Miloya, oy.
0: Xanthan Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Sistapain! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapain.
11: Sistapain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sistapain!
12: Symptoms persist all the doctor.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Naging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet, regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Mga

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Usa galaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan.
2: Sa mga sabadin.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Arawan lawa. Naa na may mga bagong brief. May mga bagong brief. Okay, Silda 1, Silda 2, pagtapog mo. O sige, pagkabihan ay nung brief. Di ba exciting?
4: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: Marami na ang natulungan ng Santol Plus Herbal Capsule.
2: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santol Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santol Plus kasi effective siya.
3: Uwa, pake, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili nga man siya maayo o antibiotic na o nabito na kutainuan sa Santol Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang bibig ko katulog doon, dili mo nga nga akong baba.
4: Kapusad, mag-Santol Plus, Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuwan akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells arong malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Scent and Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Scent and Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Scent and Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Scent and Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragib ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: luar kalau ni pahit tu aku gitu semua aku gemin tu nak pahit yang buat pas aku ngebang tawa yang awal nak nampak yang pas pasir pas utang tu gua beli tunggu pun bagian selama bapak tonton pas gua nak taruh gua lagi bapak sahaja itu ingin nyemang tonton pas gua bapak taruh gua nak gua bawa angin sama ni aku bawa gigi nak pandang lau tonton pas gua gua suar tapak tap malau malau
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tiang mas lami yun, after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User Atong Paminawon
5: Jeremy Mendoza 28 anos saka virtual assistant taga Malabaray City Bukidnon dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus na minakay naghatag og kahayag sa akong kalibutan dili na akong gareklamo sa masa kahalap pananaw ug pagpabili nga mawaskog ug malinaw ang akong mga mata kini usa ka bahin sa akong kinabuhi ko karon mas mapanatag ug mas sing-aw ang akong pananaw sa kadaan
4: Vision X Plus Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nga luya kaya kung paminaw. Nga murag oy kusog ako mga tuhod ba? Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma dagani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Ah. Turbo.
4: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Mga katupa, exciting!
2: XFM
15: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinin, pangatol niya kumata. Usahay, mablan-blan niya kumata. Manapanap. Higil man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa patika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patiga. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dumiyan. Nawala-wala na po itong gitaw nilag kay Jom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang kausin ko.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando Bailon. Pagkalugod ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisang 30 pa kape ng akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumala ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sumayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zatron Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniyato nga. Maglabad, ramay noon akong ulo. Karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang, yahaya sa pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Diba, makaingon dyan mo.
5: Ang nga, oy.
4: Wala dyan si Miloya, oy.
2: Zatron Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zatron Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na mina ko? Karon ba? Nadawat na na ko bro.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting bro.
3: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: X.

0: Tone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, tatatuti ko dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorea.
7: No doubt.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Atak ko is kumpa.
9: Ay, yung baon ng kwarta.
10: Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang mamisa.
10: Uy. Ay mo vitamins? Nakainom ka?
8: Satan, pwede na siya? Hala, himot ka?
10: Yan sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, ignalan sa kanilang tubig daan. Yan na, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom!
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
1: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Urak?
12: Oh, kapitan!
11: Unsay English sa langaw?
12: Fly!
11: Ah, ang English sa kahoy?
12: Wood!
11: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
12: Idi, flywood! Exciting!
3: This song is brought to you by Santo Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santo Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Plus Coffee Mix.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa ating pong kondisyon, eh hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
1: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mo nga sinasabi, yes, yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo, yes, sa sinura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. Mm-hmm. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, eh, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. Mm-hmm. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, eh nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
0: Mm-hmm. Okay yan, so mga kabayan po natin, ha, pwede kayo mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Uh-huh. Because number one yan na nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan, plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. O, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545. Pero bago yan,

0: Tapos parang na ano ko na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh. Nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na lang check up ko. Pagkatapos hindi na tanong ko yung doktor what sabi ko ano nangyari sa ano ko sa breast ko. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo sabi niya I don't know, maybe yung cancer, maybe not. So yun kasi tinatanong nila yung ano kung sumasakit tapos pag may tumutulo eh wala naman, wala na, wala sa sign, wala ng sign eh. Basta na nahipo ko lang na gano'n may bukol. So nakahindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nagtake kayo ng produkto natin. Mga gaano na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
0: Since 2018, bago magtapos ang 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patulo doon ng mga bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon na uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman ma'am ang pakiramdam niyo po after makainom na mga produkto natin?
0: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko noon mula noong nakainom ako ng itong paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
0: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni si Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O, ang lambot na nadudo ko. Di ba pag maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo nadudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano? Lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siya sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Para normal.
0: Yung maliit na maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
0: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa inyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
1: Okay.
0: Para ako kahit nawala na mong bukol, yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon man, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi para hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po lang tera?
0: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon. Sample
2: Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-gator shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jean, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa iyo, mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na

0: tutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olam Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
3: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap kumigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
4: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
3: Ayun.
4: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba, naadi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero naging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po, ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
3: Siyempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ating pong Santon Plus Coffee Mix, magbibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naka Dok, wala na po tayong oras.
4: Yeah.
3: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok. Sa ating palatuntunan, nawa po'y nakatulong kami, ano, kahit papaano, para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
3: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon naman magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mga katropa!

101.7X FM Bukidnon. E nyo makita diha karon ang gatikaw-tikaw in town si Kuya Marso nag-inusara. Oh, my morning kanatong tanan. Tutimbayaon mga katropa ang siyempre ang mga pareha na to nga early birds kaayo mga katropa. Oh, unsa man ang mga sayo kay mga katropa siyempre. Kaya ito mga kaigsunan yung mga security guard. O ba, wapa na itulog. O, wapa na katulog mga katropa. O, kalisod po kayo nog security guard kapang gabi. O niya, natulog ra ka nun.

0: Ano nga, uban, wapay talong, padalong pas pagtulog mga katropa ang mga kaning ato makaigsunan yung mga security guard. Pauli man, kinumdom nung katong ingom ito sa kato sa Facebook, bitaw nga guard daw nga na football. Kay gitagaan sa siyang agalon og kape. Gitagaan siyang kape mga katropa siyang agalon, wa niya daw ata. Wa niya daw ata mga katropa kay di daw siya katulog. Pero wata kabalo ba siya katong guard nga gitagaan kay pa kuan na to siya karing pa out na mga katropa. Mangwa na niya daw ata ang kape kay di siya katulog. Tama ka tropa ha, good morning sa itong mga kaigsunan karong mga security guards. At siyempre sa itong mga driver nga sweet lover. Mga driver nga sweet lover na itong mga katropa. Lag nga sayo kayo nga naglawig karon sa kadagana kadalanan. Siyempre doble amping gihapon mga katropa. Pumahimo pa triple giyod mga katropa. Yekan sa mga drivers sa bus mga katropa. Jeep, unsa pa ba, multicab, Rila drivers, o siyempre ang kinakusgan mga katropa ang atong mga habal-habal drivers mga katropa. Maayong morning ka na itong tanan mga katropa. Karaba driver bito skatig mga katropa. DTO mga katropa, nakasuloy ko na sa unag sakay. Padulong dia sa may Concepcion mga katropa sa Balinsya. Pastila na yun, way tingugay na yun. Antod niya nakabot dito sa gipadulungan, oy. Way tingugay na yun. Bitaw, maayong morning sa itong mga drivers habal-habal. O siyempre sa ito, sab nga mga dia karon sa may market mga katropa, sayo kayo na dia. Siyempre kay sayo po ang mamalingke. Sayo po na sila dia nga display sa ilang mga baligya mga katropa sa merkado publiko. Labi na diri sa syudad sa Malaybalay. Padayon gihapon ang tabo mga katropa. Diha sa public market sa Malaybalay. Nagyapon diha. Daghan diha pong karon diha ang mga baligya mga katropa. Kay last day man karon sa tabo mga katropa. Kay hapon sa Birnes mga katropa, gaplastar naman na sila din ha. Niya karon po niya adlawa mo po last nila mga katropa diha sa ilang pagtinda. Diha sa may tabuan na area mga katropa sa merkado publiko niining syudad sa Malaybalay mga katropa. Good morning ka na itong tanan. Good morning. Kaya sa mga katropa na ito diha nga wa pa nakapangape. Ang Pilipino mga katropa maugin ni siya ay kanabitong moraga makaingon ta nga di kompleto nga itong morning basta di takakape. Kinahanglan mga katropa nga makapigid, makapainits kuto-kuto. Makapainits kuto-kuto mga katropa, pero dapat po, kana imong kape nga imnon, dili po kay makapahapdos po sa imong kuto-kuto. Dapat imong kape po, kanang healthy nga kape katropa. Kanang kape bitaw nga na health benefits nga dala sa imong panlawas, dili itong mag kon bitaw ka kanang mag sige ka og hilot-hilot sa imong tiyan na hinoon. Inighuman ni mo og kape mga katropa. Nagsige na lang noong kagkanabitong. Nagsige na lang kagdoot-doot si mong kuto-kuto kay hapdos na kay mga katropa. Dapat ang imong kapihon katropa para di mo hapdos imong tiyan og daghan pang minerales og vitamina ang musulod sa imong panlawas. Dapat Santon Plus Coffee Mix ang imnon katropa. Gumikan ang Santon Plus Coffee Mix. Usa ka na siya ka herbal coffee mix mga katropa. Nga gisagol din ha ang pipila ka mga herbal mga katropa. Nga aron mahimong kape, aron matagamtaman, gihapon na to ang kalamis kape mga katropa. Nga kanabitang way side effect. Walay sakit sa tiyan, way sakit sa kuto-kuto. Di ka magdigwa-digwa. Mao na siya ang Santon Plus Coffee Mix katropa. Ayaw kalimtingalan, Santon Plus Coffee Mix. Doon na kanay malunggay. Sa malunggay palang daan mga katropa, nga naas atong kape. Daog nakaayo. Sa ato apalang santon pla sa ato palang malunggay. Ha, gidugangan pa na sa mangustin extract mga katropa.
1: Tama.
0: Og siyempre, na ay mangustin extract niya, o niya ang base niya na mga katropa is ang soya bean powder.
1: Tama.
0: Diba? Mauna siya ay mga tibay kayo nga mga sagol din ha sa atong Santon Plus Coffee Mix. Nga na pamatudan na ka na nga mga herbal mga katropa nga dili basta-basta.
1: Tama. Oh.
0: Mauna siya ay kumbaga naana siya sa... sabay saktong termino ani. Karang nana siya sa kuan ka tropa, karang nana siya sa kumbaga ang tanan yung mga herbal naman na sila yung mga karakteristik mga katropa. Nana sila yung kaugalingon yung mga minerals o kaning vitamins mga katropa. Pero katong gipanghisgutan na to mga katropa, mao kato ang adunay pinakakusog mga katropa ng mga minerals o vitamins mga katropa ng mga herbal. Gisagol sa usaka sa siya isa kape, mao ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit ha ang Santon Plus Coffee Mix sa tanan niya parmasya, butika dool sa inyong lugar. Og siyempre mga katropa, diripod sa atong sibyahan sa 101.7 XFM Bukidnon, mapalit na ang ato ang mga produkto sama sa Santon Plus Coffee Mix sa kalang diri sa may second floor sa may Talatala building mga katropa. Naadin hi ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katropa ha, mapalit din hi sa ato ang sibyahan sa 101.7 XFM Bukidnon. Naata sa door 2, second floor, door 2, Talatala building, naata sa barangay 8 mga katropa. Kung na, unsa ba yun, nakalimot mo kung unsa ning kwanso nas ubos. Ano siya, nakatawangid ako katropang Jonathan, sa geto race una. Basta mga katropa, kay dinhira, ato na lang gurong hisgutan, kanibitaw nga kanto mga katropang na ipasulod. Padulong diritso ka sa daan niya, public hospital bitaw. Daan niya hospital mga katropa, diris Malaybalay. Daan niya BPH mga katropa, street andalan na, mga limar gurukatikang. Naadin hi ang 101.7 XFM Bukidnon. Makita po ninyo ang karitula des gawas mga katropa mo na nga di gin mo masala matalang mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy mga katropa. Good morning! Bueno mga katropa, itong oras karon 53 minutos na milabay sa alas 4. Ato sa taspikas, lawak mga katropa para sa pipila kapahinumdom o sa pagpaminaw o sunata mga katropa. Mubalik si Kuya Marzo, inyong katropa sa radyo.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magigis. Nag-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong panantang. Sumbol ka ayaw, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na binaundun na ibatigong salawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikta na ako ang amaral. Lagsip pero may akong pamati sa lawas. Hindi na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko, Tan.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit man lang nausabang imo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Giminaw ba yung panimo, ha? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung?
6: Oh, sabang gil.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Oo, imani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Borokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

Ha, ingon ra ba na mga katropa nga ha, di daw nato na binuangan ang mga putot mga katropa. Kay dali ra na sila masuko. Kay dali ra musaka mga katropa ang dali ra musaka ang dugo sa ulo. Kay gamay ra daw ang i-circulate mga katropa. Bitaw ha, sa ang trato ko by Max Urban mga katropa. Katong karing ko ano siya, karang trivia. Trivia ba sakto ano eh, ha? Karang sa labinas mga Gen Z, mga katropa, mga bagong henerasyon. Oban, wa sila kabalog, unsa nang trato. Ang trato mga katropa kong mga kids. Ang una siya ay si Buano or Bisayan word. Sa lover, boyfriend, girlfriend or fiancé mga katropa, in short, oyab. Ano siya, trato mga katropa. Ano, ang pingin yung mga trato mga katropa. Okay, ingong panila nga. Kung imong pananaw sa imong partner, ginamos na daw mga katropa. Ayaw ka. Kaya basic ang silingan, humba pa'y panglantaw na katropa. Una nga, di kumpiyansa. Thou shall not kumpiyans if you're not sigur. Ito mga katropa, itong oras karon, 10 minutos na gud, amilabay sa alas 5 mga katropa. Atong timbayaon ng ato mga listeners, viewers sa atong Facebook Live mga katropa, siyempre nangunguna pa rin si katropang Randy Artiaga Santisas. Good morning diha katropang Randy Artiaga Santisas. Kang siyempre, isa nis ato ang patayng gahi nga tigpaminawan. Die hard mga katropa. Yatik paminawan sa 101.7 XFM Bukidnon. Diehard supporter mga katropa, Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning katropang Rostom. Sa exciting Pilipinas Weekend XFM, happy blessed Sunday sa inyo dyan. From Tinambunan family, gikan sa may Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Yes, may Bugkaon mga katropa, good morning din ha. Og diya mo po di ay sa kuan na ha, Ciudad Valencia, good morning. Kumusta ba diha ito ang Ciudad Valencia? Usa sa pinakapaspas o progresibo nga siyudad mga katropa, there is Northern Mindanao, Ciudad Valencia mga katropa. Good morning ka natong tanan. Diya, labi na diya sa may bagsakan area mga katropa sa may bagong taas. Good morning, kaninyong tanan diya karon. Minaw bumog ang trato ko by Max Urban. Good morning, kaninyong tanan. Siyempre, Dresheres, malay-balay, usap. Ang cool place, warm people mga katropa. Dresheres, malay-balay, siyempre. Good morning sa ato ang mayor. Mayor Warren Pabilyaran o inubanan sa iyang konseho mga katropa. Ato na magitimbaya ang mayor. Ato pong timbayaon atong gobernador Onel Roque mga katropa. Kauban ang iyahang kapikas kinabuhi. Congressman Laarne Roque mga katropa. At siyempre usab kang Congressman John Flores. Good morning ka na tong tanan. Oras mga katropa, 12 minutos na milabay sa alas 5 mga katropa. Ato baga kaigsuunan diha, labinas mga kababayinan. Labinas atong mga kaigsuunan kababayinan niya yung tao, nagsige na lang o antos. Nagsige na lang antos mga katropa sa kanabitaw nga na ay bukol sa ilang suso. Na ay mga bukol gapon sa matres mga katropa. Hindi na siya kakumpiyansaan ato mga katropa ha. Kay kana nga mga problema mga katropa. Kung mo delikado nag-abot na hinoon diktos ka kanabitaw nga mas mulala mga katropa. Mapadulong na hinoon sa kanser mga katropa. Mo na'y delikado mga katropa.
Muna dia ang delikado na kanang imuhang gipasagdan ra diha nga bukol sa imong suso. Ni padulong na hinuon sa mas grabe nga sakit. Muna ang kinahanglan na dapat manguntra na tawdaan mga katropa. Samtang wapay gibati, dapat tumaradaan sa mga kapsula mga katropa nga muhatag ug kanang taming sa ato ang panlawas mga katropa. Pakusgon atong lawas ug hiliso niya mga katropa ang nagkadaiyang bukol-bukol is kalawasan labi na sa mga kababayenan. Magkaigsunang mga kababayanan, mauginay problema din na kay mga katropa. Kanabitong bukol, suso, sis, tumor mga katropa. May kompensaan kay basi noon o mahimo ng kanser katropa. Muna nga, tumar o Santon Plus Gold mga katropa. Kaya ang Santon Plus Gold, naal ka na si Mangustin mga katropa. Nga adunay antioxidant mga katropa. Nga na pamatud-an mga katropa nga iya mahilis niya ang nagkadaiyang bukol sa atong panlawas. O siyempre, napunay ang palaya, malunggay, garlic o spirulina mga katropa. Extracted na siya ng mga herbal. Gibutang sa usa ka kapsula mga katropa. Aron nga matabangan ang katawhang Pilipino nga mawagtang mahilis ang ilang gipanghambin ng mga bukol sa kalawasan labi na sa kababayinan mga katropa. Santon Plus Gold mga katropa, ha? Mapalit na din is parmasya sa mapalit na sa mga parmasya. O mapalit mo na diri sa Sibyahan sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang dinhi sa may door 2. Second floor, door 2, Talatala Building. Naarata diri sa may barangay 8 mga katropa, Malaybalay City. O pag-abot ni Mus Nubo mga katropa, liko rin ka, wailaing kanto diha mga katropa. Muna na, pasulod na sa XFM. Makita rin mo atong karitula di as gawas mga katropa. Saka lang na yun, pagdurbin lang mga katropa. Santon Plus Herbal Sakon, Santon Plus Gold mga katropa. Good morning, usab sa ato Facebook Live viewers. Good morning ni Ma'am Jacqueline Labis HK mga katropa. Good morning, sir. Good morning, usab ni Modea, Ma'am. Okay, katropan Tristan Yat Vigulay. Welcome back, Kuya Marzo. Wa tanawala katropa. Ato magong niaging simana katropa kay nangadlawon manggod si Mr. Blackout mga katropa. Muna nga wa ta ka programa mga katropa. Ya atong niagi pong simana pagyod. Wa man ba bardown starsan katropa ay. Ano nga karon, bawi ito mga katropa, dress programang Exciting Pilipinas. Atong oras, katropa. 16 minutos na milabay sa alas 5. Di na kayo na ito langanon mga katropa. Ato nang iyag-iyag ang detalye karon. Ato na ihatag mga katropa ang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Sa headlines sa atong balitang lokal mga katropa kundin. Lalaki gipasil patay isulod sa iyang panimalay sa may Kadingilan Bukidnon. Suspect pa dayong gipangita. Sa balitang regional katropa, tulo sa upat ka suspek na dakpaan sa pagpangusil sa college graduate sa Davao de Oro. Sa itong balitang national, tulo kagiingong sakop sa hold-up gang, samdan huma nakikpinusilay sa kapulisan dito sa NLEX. Sa ikaduha sa ito ang balitang national, Pinay nurse nga giakusahan og healthcare fraud scheme sa US, gipailawom sa home detention. Mauto ang mga headlines sa itong mga balita karong buntaga mga katropa. Nga siyempre hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa itong Santon Vitamin C katropa. Ang Santon Vitamin C, usa ka na siya ka-alkaline nga vitamin C. Nga nung kinahanglan man ang vitamin C sa itong panlawas katropa.
ang vitamin C katropa, osa kana siya sa pinakauna nga gapakusog sa immune system sa atong panlawas. Unsa man po ng immune system? Ang immune system katropa, mao kana siya first line of defense sa atong panlawas. Pag hinay ang imong immune system katropa, dali ka nga takbuyan sa mga viruses o bacteria sa palibot. Kabantay bitaw ka nga abog-abog lang mga katropa, labi na ka na bitaw ang bagong ulan mga katropa maghapon nga alis nga ang dalan. Oh, nga pagkahuman, pag-abot nimo sa inyo ha, awa na, nagpislango na rin ka. Oh. Kana katropa, tungod ka na sa mga bacteria mga katropa nga imong nalanghab. O niya, kung hinay ang imong immune system, di na yun. Di agig kang padlong. Sip unon ka katropa. Pagkahuman, maglabad na imong ulo. O niya, pagkahuman, dito hilanta na hinuunday ka mga katropa. O niya, ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya. Kung wala kay trabaho, wala ikano ni mong pamilya. Inadlawan rin taon mga katropa ang trabaho. No work, no pay. Una nga, looy ang pamilya. Una, kinahanglan niya pakusgo na ito itong panlawas mga katropa. Pinaagis pagtumar sa Santon Vitamin C. Kaya ang lawas puhunan mga katropa, labi na kitang mga pobreng uyamot mga katropa nga kung di makatrabaho, why can on? Una, kinahanglan niya pakusgo na ito itong panlawas katropa ha. Pinaagis pagtumar og Vitamin C. Kanya, away kabalakan kay Alkaline Vitamin C mani ang Santon Vitamin C. Oh, ote pasabot ba na? Oh. Alkaline na siya nga Vitamin C mga katropa. Muna nga di maghapdos imong tiyan ni anak. Oh, yun na nakakulba na ito ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C katropa, mapalit na ha sa pinakadool nga parmasya o butika nga dool sa inyong lugar. Nga sama sa itong gingon, naanay produkto ang Yes Health Incorporated din sa itong istasyon sa 11.7 XFM Bukidnon. Oh, at sama na lang sa Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold o Santon na Vitamin C. Oh, mapalit na diri sa ito ang istasyon sa itong sibihanan mga katropa. Saka lang sa second floor, door 2, Tala-Tala Building mga katropa, Barangay 8, Malaybalay City. Pag-abot ni mo mga katropa sa may tindahan Snowbo, liko lang dahil mga katropa, way laing kanto din ha, diri mga katropa. Mawanagin na ang padulong sa XFM mga katropa. O niya, makita dahil ni mo sa gawas ang atong karitula mga katropa na atadris babaw. Pag-durbil lang mga katropa kay anda mo alagad. Anda mo alagad kaninyo mga katropa ang mga taga XFM, ang mga personnel sa XFM mga katropa. Bueno mga katropa, atong oras 21 minutos na milabay sa alas 5 ato sa Taspika Slowak mga katropa ha, para sa pipila ka pahinumdom o sa ato pagbalik mga katropa, ato nang iyag-iyag ang kompletong detalye sa atong mga balita karong buntaga mga katropa. Standby mga katropa. Ay mo balik si Kuya Marso mga katropa Adris programang Exciting Pilipinas. Good morning!

0: Palit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nakuha na. Ngayon kayo ba, na naganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay, halang yung patukot na salamat gani ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilang.
1: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, gay sore eyes ko, pero me, abil akong sore eyes dito kay murag lahi, ragay kay 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas o Vision Lex Plus Capsule, nakaluyan, ug naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, slay ang kaipektibo! Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsigaw duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, dinundayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo food supplement from Himo sa Maka o Klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
7: Zantan Plus Herbal Soap.
11: Nanaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantan Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.

0: na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Punta kita ani at karon din sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kun mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kami salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
8: Tupa, excited!

Balik naman ka Tropa Adris. Itong pragkuban uman sa programang Exciting Pilipinas Weekend, mga katropa. At ang oras, mga katropa, ha, sa alas 5.30 na. At mga katropa, diha nga, sige na lang puyo sa ilang balay. O sa onya sahay diha lang po sa opisina. O, nagsige rag palandong, mga katropa, di na makakuha og vitamin D, mga katropa. O, vitamin D, makatabang na siya pagpa-glow sa atong panit. Mga katropa, o pag kanabitaw nga sa mga bata pod, karang growth nila, mga katropa. Kung sa man lagi na to, lagi na, labi na sa to ang mga katrabaho, mga katropa. Labi na naas opisina, mga katropa, wa na, di na gimainitan. O, dili po na maayo, mga katropa, nga di po tam-

Initan kay mulapsi po na to ang pamanit mga katropa. Pero kabalo baka nga naay vitamin D3 nga naas kapsula. Oh, naanas kapsula. Pwede na nato mainom mga katropa ang vitamin D. Pinaagis pag inom mga katropa premium D3 soft gel capsule. Premium D3 soft gel capsule mga katropa, aduna kanay VCO o vitamin D3 mga katropa. Di na kinahanglan nga magpabulad-bulad pa kadiha murag kag buaya. Tumar lang sa premium D3 soft gel capsule mga katropa, imo nang makuha ang benepisyo sa adlaw mga katropa. Makuha na nimong vitamin D mga katropa. Premium D3 soft gel capsule, mapalit na sa tanan niya pormasya, butika sa inyong lugar. O siyempre, dire sa Sibiyahan sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang sa second floor, door 2, Tala-Tala Building. Dire sa may barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon mga katropa. Pag-abot ni Mos, tindahan Snowbo mga katropa. Wailaing paliko mga katropa, wailain niya kanang kanto mga katropa, diha sulod. Pag sulod ni mo da, kita ni mo diritso ang karitula sa XFM Bukidnon na Asda Prince Dalan. Saka lang diha mga katropa, pagsaka ni mo doorbell dayon din he, sa ato ang nahimutangan mga katropa. Aron niya maabi-abi ka sa ato ang mga kaubanan din he, sa 101.7 XFM Bukidnon. Og mapalit ni mo ang imong gusto na produkto sa kaning ginama sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Good morning! Oras katropa, 33 minutos na malabay sa alas 5. Og dinhi kita karon mga katropa, kompletong detalye sa itong mabalita. Unahon na to ang ato ang balitang lokal. Sa ato ang balitang lokal mga katropa. Patay ang usa ka lalaki mga katropa

0: Patron, tama ka tropa ha? Patay ang usa ka lalaki human ginigiposil sulod sa iyang panimalay mismo mga katropa. Oh, dito kanin hitabo sa may Sitio Bajo Canon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ngayon Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026. Ang biktima na ilang si alias Leo, 46 anyos, residente sa Nice, Gutang Lugar. Samtang ang suspect na ilang si alias Commander, anaa sa ustong edad. Sa investigasyon sa kapulisan na Sairan, human na nag-ubog tubig ang biktima ni uli kini sa iyang balay og nanawag sa iyang asawa. Dihang kalit lang kinigiposil sa suspect nga naigo sa iyang luyo og nilusot sa iyang tiyan mga katropa nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon. O sa kasilingan ang nakarungog sa buto o nakakita sa suspect sa wala pa kininakadagan palayo.
1: Nagpahibang lang.
0: O na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo sa bala sa caliber .45 o sa kaslag o sa kabasiyo nga gituuhang gikan sa 7.62 by 51mm nga kalibre. Personal grudge tungod sa panagbangi sa pamilya ang gilantaw nga motibo sa krimen. Og ang suspect nagpabiling gawas noon niining panahon na samtang giandam na ang tukmang kaso bato kaniya. Na mga katropa, bisan na kasulod sa imong panimalay mga katropa kung tuyoon yun. O kung naagoy karabitang magdiskita o dili maayos imo ha mga katropa, pagyan makuha igi ka mga katropa. O, makuha gyang makuha og makuha giga katropa kung naay kanabitaw nga naay dili maayong plano si mo ang usa ka tawo. Mas maayo gyud unta nga kaning ipairal gyud nato tong pagsinabtanay mga katropa labi na diya sa mga panaglalis bitaw. Ingon pa lang remain calm daw mga katropa, ro remain nga kalma daw mga katropa. Oh, speaking of kalma de, good morning de sa atong amigo de si Sarge Kalma. Ang ato ang amigo de sa may third CMO company mga katropa. De sa kasundaluhan. Good morning kanimo de Sarge. Oh, mo na mga katropa nga ipabilin din nato atong kanabitaw nga kalma nga mindset mga katropa. Kana manggong kanang panaglalis mga katropa, di gig ka makadesisyon di og tarong mga katropa once nga naakas kasuko. O, mawala ginatanan mga katropa ang kanabitaw nga kwan. Di ni mo maplano mga katropa ba? Di ni mo mahuna-huna kung unsay outcome mga katropa once nga imuhon ang imuhimuon nga butang. Nga kalma ginun ta. Isang panimalay mga katropa in taon yun. Yeah. Dito siya gibigyan si ihang balay mga katropa. Wa naka-time first. Dugang sa atong mga balita mga katropa, dinhi usab kita sa ato ang dinhi usab ta sa atong balitang regional katropa. Sa ato ang balitang regional, nadakpan mga katropa ang tulo sa upat ka mga suspect na nalambigit sa pagpamusil sa college graduate student sa may pantukan Davao de Oro ni adtong Huwebes, Hunyo 25. Matod sa kapulisan, usa sa mga suspect ang nisulay sa pag-hostage sa iyang kaugalingong anak atol sa pagdakop apan dali kining nahupay sa mga otoridad. Nasikop usab ang laing duha ka mga kauban niini samtang padayon ang pagpangita sa ikaupat nga suspect nga gituohang kauban sa biktima. Upat ka higayon nga gipusil ang biktima samtang sulod sa minivan. Maayo na lang kay naluwas ang biktima o kana nakaron sa maayong kahimtang. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan samtang gitanaw sa mga otoridad ang posibilidad nga personal grudge o love triangle ang motibo sa maong pagpamusil. Na mga katropa, giingon bitos national mga katropa nga ni ubos ang krimen mga katropa. Halos perminti na lang mo'y madungog na to mga katropa, kaning krimen mga katropa. Oh. Usahay pa gyud karang national mga katropa. Oh. Atong mga gakwan bitaw diha kanang manage og page mga katropa. Labi na parehas amo ang mga katropa, sakit gikis ulo. Oh. Kanang gina-oppress nila mga katropa ang ang tinuod nyo balita mga katropa. Oh. Ina kog baka kon ila nang itag og fake news mga katropa bisag tinuod. Di po kumutuo nga wa nakadawat na si kanang fact checker mga katropa. Kanang liprar. Ale, ang sabi na pagbalibe, lerarap. Ano sila yung mga fact checker mga katropa sa kaning admin mga katropa? Bisag tinuod, ilang ikuan mga kanabitong nga di daw tinuod, himo nila og fake news daw mga katropa. Oh, tungod kay di nila gusto nga daghan ang tao nga makakita mga katropa o sapang hitabo karon. Muna, lisod kayo. Kanang mag-manage ka o page mga katropa karon. Ay, sus! Lisod kayo mga katropa, labi na kaning parehas din sa atong sibihanan nga balita ang atong i-manage mga katropa. Tagbawan ka o likay-likay. Ay, di nila gusto mga katropa nga makita o madungog. O mapadayag din na pinaagi social media mga katropa. Mga katropa, ang gakahitabo sa ato ang nasod. Onya ang gusto lang la ipagawas ang katong gusto ra pod nila og pabor si ila. Pastilan na. Oras ka tropa, 40 minutos milabay sa alas 5. Bago ta mo tabok sa ato ang balitang nasyonal mga katropa. Sa ato aray dihang mga papang nga wa na luya na intawon kayo magdungoy na di na makasiapol, di na di na makakumbate sa ilang obligasyon sa ilang mga asawa. Dungoy na lang gid intawon. Pero masabta man po nato lagi mga kalalakinan kay kasagaran manggod ang kapanrabaho kaning mga kalalakinan. Kaya pag-abot sa balay, luya na lagi kay tungod sa kakapoy. Pero kabalo baka nga, mawa na imong kakapoy, napoy natay produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Nga di ka bation o kakapoy pagkagabi mga katropa, di biha sa paglabing-labing nimo sa imong misis pag kini imong tumaron. Kaminaw diha, karang mga papang, mga kalalakin andin ha nga lugaw na yung taong kambiyada. Sabot pa mo ka ng lugaw na nga kambiyada mga katropa nga tagbawan ka o gala lubag-lubag mga katropa para masulod ang kambiyada. Onya, di na masulod usahay ang di na masulod, di na mutunong sa gear mga katropa sa shift ang kanang imong pagkambya. Mura bitaw karang galugaw mga katropa nga wala, lingin na kitanan mga katropa pagkambya ni mo. Murag inaana na ba? Lugaw na kikambya na mga katropa. Dapat tumaran ta nag turbo min enhancer bay? Turbo min enhancer. Muna ang sikreto sa mga kalalakinan nga way kapoy-kapoy dinas ibabaw sa lantay sa ilang obligasyon sa ilang misis aron niya magpabilin ang kanabitaw nga tamis. Tamis ng pagsasama.
1: Tama.
0: Tamis ng murabitaw, tamis ng unang halik mga katropa. Ragya po mo mga teenager, kanabitaw murabaw mo ang nagkarang newly wed mga katropa. Kung kana ang inyo imong tumaron, turbo min enhancer. Tumara, 30 minutos, bag-o ang bugno anay ibabaw sa lantay mga katropa. Sigurado nga malipay si Mrs. mga katropa, gumikan kusgan si Mister. Turbo Min Enhancer, mapalit na sa pinakaduol nga parmasyas o butikas inyong lugar. O siyempre, walay side effect mga katropa, gamikan herbal ang gihimo. Ang gihimo ni ana mga katropa ang maka og ang clavuasca. Mga herbal na mga katropa nga imported nga napamatud-an sa mga eksperto nga makapahatag balik pataas sa libido sa mga kalalakin ang katropa. Ana nga sa mga Mr. Deha nga lugaw ng kambyada. Dorbomin enhancer ang tumara katropa. Atong oras, 44 minutos na ang milabay sa alas 5. Paspasan na ito mga katropa kay hapit na mubalos ang programang Express Balita. Dinhi kita sa ito ang balitang national mga katropa. Kung diin, samdan ang tulo ka gidudahang sakop sa hold up gang human nakigpinusilay sa mga pulis sa southbound lane sa NLEX Toll Plaza niatong Biyernes sa hapon Hunyo 26. Gibutyag sa mga otoridad nga ang tulo ka mga suspect daling gidala sa Balay Tambalanan aron matambalan ang ilang mga samad human sa maong inkwentro. Ang mga investigador sa crime scene daling niresponde sa dapit aron sa paghimo og investigasyon og pagkuha og mga ebidensya. Matod usab ni Colonel J.B. Baybayan, Acting Provincial Director sa Bulacan Police Provincial Office, nga ang grupo na lambigit sa di muminos 21 ka mga insidente sa pagpanulis sa mga lugar sa Calabar Zone o Central Luzon, mga katropa. Oras, mga katropa, 45 minutos na milaway sa alas 5 o sa katapusan natong balitang national, mga katropa. Sa katapusan sa balitang national, gipailawom sa home detention sa mga otoridad sa US ang Filipina nurse nga si Marizel Yuki human kini giakusahan sa pagkalambigit sa usa ka giingong healthcare fraud scheme nga nakantidad og dul-an usa ka bilyon. Si Yuki, 49 anyos og residente sa Las Vegas, gidakop sa may Houston, Texas. Human nagpagula og warrant o ang federal court niadtong Hunyo 18. Nagatubang kini og mga kaso nga may kalabutan sa healthcare fraud, money laundering og pagdawat og illegal nga komisyon alang sa mga referral patients. Matod sa mga otoridad, giingong nangulo kini sa usa ka $906 million nga anomalya nga naglambigit sa Medicare og TRICARE diin kapin na $297 million ang nabayad sa maong mga programa. Nakumpiska usab gikan kaniya ang mga property assets nga nagkantidad og gibanabanang $5.2 million. Lakip ang kwarta, mahalon nga sakyanan og mga alahas. Giingon usab nga bahin sa iyang kita ang gigamit sa pagtukod og usa ka beach resort nga nagkantidad og $4.6 million, samtang gilimod usab ni Yuking ang mga pasangil og nipasaka og not guilty plea sa tanang kaso. Bisan pa niini gitugutan kining makagawas samtang naghulat sa pagtaral human makapiansa og $600,000 secured bond og $400,000 unsecured bond. Obo sa mga kondisyon sa korte, limitado ang iyang lihok, ginahanglang magsulob og GPS ankle monitor og gimando usab nga isurrender ang iyang pasaporte. Dako ang kwartaha mga katropa, no? Nani po doon tayo yung Pilipinas, no? Makarabitaw nga maninood mga katropa. Siya kanabitaw mga tao nga nga kanabitaw nga unsanay kanang ilahang pamang himulos. Magpahimulos mga katropa. Oras mga katropa, 48 minutos na milabay sa alas 5. Wana kita igong oras mga katropa aron magpadayon pasunahan mga katropa. Mosunod na ang programang Express sa Balita mga katropa. Kauban si katropang Jonathan Lee Soriano mga katropa. Na pupos na gyud ang atong oras pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas katropa. Okay, di po na to pwedeng mo-overtime ta mga katropa. Kaya ato pong i-plastar ang musunod nga programa. Ang programa ni Katropa Jonathan Lee Soriano, ang Express Balita Weekend mga katropa. Ato mga class coordinators di ha, good morning ka na inyong tanan. Oh, na last Sunday karon mga katropa, so na ay meeting unya. Oh, diya sa may barangay Managok mga katropa. Oh, kita-kits mga ang mga coordinator unya dito, oh. Oh, diya sa may barangay Managok mga katropa. Oh, siyempre, good morning usap diya sa may Shell Leon Mobility Station mga katropa. Good morning usap ni Honorable Jason Chad Alaya Ayala mga katropa. Og siyempre sa Dian's Bake Shop mga katropa, init og bag-o nga pan dinha sa may Dian's Bake Shop mga katropa. Bueno mga katropa, wa na kita igong oras aron magparayang pasunahan. Tangalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Nga pinanguluhan sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Nato ang Station Manager sa 101.7 XFM Bukidnon, Ma'am Rusty Maricudino. Nato mga kaubanan sa News Department o Technical Department. Maayong morning ka natong tanan mga katropa. Ini na lamang si Kuya Marso mga katropa, inyong katropa sa radyo. Dungog-dungog ta sa sunod Domingo mga katropa sa mga takna o samang istasyon. Diriyapon sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Kamugyapon niya paminaw sa XFM 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Katropa mo, exciting!

0: でもありましたけど、それが受け止めるのが何のものかも。
1: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with Premium D3 coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang pagkain sa...
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige, radyod kong kapulaw ug tuon. Unya, sige, padyod kong atubang sa Salthone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yun sulayan ni Salthone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na kung pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salthone Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Louisier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Stone, nagpilain yung gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah naon sa maningga kung muntikab nga lahi na maningtingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting.
5: Exciting.
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Oras sa 101.7 sa Bukidnon, alas 6.05 sa Kabutagon! O karon dita maglangan, dita sa uluhan na sa atog mga balita.
2: Headlines, headlines.
3: Uluhan na sa atog mga balita, mag-uyab sulod na sa BGM POA tiwason ng ilang relasyon. Humad na dakpan sa drug may bus operation.
2: Headlines, headlines.
3: 11 anyos nga bata kabsan sa usa sa Maron, human na kuryentehan sa foam party sa Manati o Banati, Iloilo.
2: Headlines, headlines.
3: Dugang uluhan na sa atong mga balita kani court sheriff gihimakak ag malakip isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines, headlines.
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, patay sa linog sa Venezuela, muabot na sa 235.
2: Headlines, headlines.
3: Dugang uluhan sa mga balita, Cote d'Ivoire, abante na sa knockout stage, human gipildi ag Quaraco.
2: Headlines, headlines.
3: Sobra 300 patay sa Ebola virus sa Congo.
2: Headlines, headlines.
3: Dugang uluhan na sa atong mga balita, mga katropa, Maris Racal nasakmit ang pinakaunang Best Actress Award.
2: Headlines, headlines.
3: Dugang uluhan sa atong mga balita, sports car nga nihimo sa 328,000 ka piraso sa Ligo nakatala og bagong speed record.
2: Headlines, headlines.
4: XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa makausap pa, may Gabunta, Galuson, Visayas o Gabindanao, probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad o 20 kalungsyon, mga katropang, mga sigmit nga dapit. Dito ka probinsya, mga suking tigpaminaw, mayong Gabunta, kaninyo ka taran. Adlaw karon mga katropang, Domingo, pitsa 28 na bulan sa Hunyo tuwing 2026. Kumusta mong tanan, mga pinalagang tigpaminaw? Naot nga naamos, mayong kahibdak. Naot nga naamos mayong panglawas di ka masayos kabuntag o di ka adlaw Domingo. Alabay kabuntag sa itong mga kaigsuunan na mga katropa. Sa itong mga kaigsuunan nga naapakaroon sa simbahan. Good morning! Bayo kabuntag usap sa itong mga kaigsuunan nga nagtikaw-tikaw ni mga orasya mga suking tigpaminaw. Kaya nangandam pamahaw kay Family Day karon na adlaw Domingo man, Family Day. Rest day mga katropa. Kumusta ang itong mga kaigsuunan nga nakaroon sa mga tabuan. Tagsa ka merkaduhan, tagsa ka panimalay o gatindahan mga katropa. O kay katapusang tabo karon sa syudad si Malaybalay mga katropa. Labay ka buntag kanin tanan sa mga kitsura mga drivers. Ala, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan.
6: Good morning, good morning.
3: May buntag usab mga katropa. Sa tuwa kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ning ato ga probinsya sa Bukidnon. May kabuntag mga katropa, ga makita ta pinaagi sa tuwa ga Facebook Live karon na kabuntagon. Ga 101.7 XFM Bukidnon. O ga makita o madungog punta pinaagi sa dial sa inyong mga radyo. 101.7 XFM. Baliyo ko share sa tong Facebook Live karon na kabuntagon mga suking tipami. Alabay kabuntag ni Ma'am Josefina Tinambunan. Magandang umaga katropang Sir Jonathan. Have a blessed Sunday sa inyo dyan from Tinambunan family. Bugkaon, lantapan at always. Lantapan at God bless. Bugkaon, lantapan at aglayan. Salamat, God bless. Randy Artiaga Santisas listening. Salamat sa pag-view, paglinis ng Facebook Live. Karo kabuntagon. Tristan Yat Vigulay, bay kabuntag. Katropag Jonathan, bay kabuntag. Maing buntag po di ay ni Nanay Surayda Batulina nga kagahapon siya nga kusog daw kayang radyo gipa-up kada buntag abri kusog radyo di na ko igret oh. Oh, mayong buntag diha ni Nanay Surayda Batulina mga katropa oh. Good morning ni Nanay, good morning. Lamat karunay pagpaminaw diha. Lamat nay. Naka 3 wins laghapon kay dunay kuan kagahapon dula da sa cockfighting arenas kabanglasan ba no oh? Naka 3 wins sila kagahapon diha wa ko kadtoy oh? Ulan man god tadig sik ba nalutog to babe sinapay bihag diha ba oh sinapay pay bihag di ate Darwinda kay naka 3 wins laghapon di sa kabanglasan kay tabo man yun ay tari ba kadaog sila oh? Kadaog sila mga suki gatig pabidao. Sinapay yun na biyak eh, sigup lang sa baba. Dita maglangan mga katropa, dritas, kumplito ang detalyes. Tumag ang balita, balita ga lokal.
7: Balita ang lokal, balita sa lokal.
3: Dita sa tuwag, balita ga lokal mga katropa. Sulod na sa BGMP Malaybalay Tiwason sumag-uyab ang ilang relasyon humad na nadakpan sa mga sakop sa CDU Malaybalay atol sa gihimong drug bypass operation pasad alas 2:41 sa hapon Hunyo 26, 2026 sa Purok 2 Barangay Sumpog Malaybalay City. Mga dinakpan ilang si alias Chris 29 anyos driver residente sa Purok 3 Barangay Kasisang o ang uyab ni ini nga si alias May 24 anyos dalaga wala trabaho residente sa Purok 2 Barangay Patpat Malaybalay City. Atol sa mga operasyon na palitan si alias Chris o usa ka sasis sa gituwag ka siya sa undercover nga pulis samtang sa gihimong body search na kospresyon ni Chris aga 12 ka sasis sa gituwag ka siya mo ang iba naman ng mutimbang o 5 gramos ganda na estimated drug price nga 34,000 pesos 500 bypass money o ga pouch sa karon aga mga dinakpan paslak na sa Malaybalay City detention facility o kasong paglapas sa Republic Act 9160 5 kung pagpayhot o illegal nga droga.
4: XFM Express Balita!
3: Pastilan mga suking tigpaminaw. Munay giingon ba nga bahalag asa ta basta kuyog tang duha. Ah. Di ba boss Sierra City? Ah, good morning boss, good morning boss. May buntag niya sa 8IB mga katropa. Oh, may buntag ni Lieutenant Colonel George Halurina. Sir, good morning. Good morning, Stoga. Abtik nga battalion commander, mga katropa. Naapoy mga sakop, mga pirti pong mga abtika. May buntag niya, boss, no? Ni Sierra Siete, mga katropa. May buntag niya yung tanan, ha? Ito mga busing, just la Canoy, Lagupana, mga katropa. Good morning, good morning. Nanda si Sir Conception. Oh, si Boy Saking. Oh. Ako siyang bansagan, oh. Boy Saking. Oh. May buntag ninyo gatanan diya sa batalyon mga suking tigpa minaw. So muna mga katropa, ito ka adlang biyernes, adunay drug by mas operation, pastilan. O guwa madakpe, di higi mabulabog. Wagit kabalo ang babae nga, uyaw. Yang uyaw day kay Minjo. Pwerte yung pagkaminjo. Pati pagkaminyo mga katropa. Unya, human sa mga operasyon mga suking tigpa minaw. Human sa mga operasyon, alas 2:45 nga to. Kabiyo karo to nga pari mga katropa. Siyanes, karumba daw ko bakyugo, no? Nabali na pring, nabali, o nabali. Atong utrohon. Maying buntag ni Siyanes, karumba bakyugo daw ko. Good morning diha pare. Ikinsa kita itong atbang yung balay na pring kusog yung minos itong stasyon. No, maying buntag na ni, shout out daw pare, bing. Shout out na diha pare. So human sa mga operasyon mga katropa, alas 2:45, pagka alas 5:50 po sa hapon mga katropa, gipahigayon usab ang search warrant operasyon batok sa suspect na dinakpas barangay Sumpog. Okay, naanging gawas man po ng search warrant ani, pero una na siya nabaibas. Ang dugang lokal gahapon mga katropa, ang balita kay mo, gahapon itong balita ang lokal.
7: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa dugang hanay, balita ga lokal. Na-recover sa mga sakop sa kapulsada ng siyudad sa Malaybalay ang armas o saka suspect sa drug buyback operation atol kini sa gihimo nga search warrant operation sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan, Hipis, Malaybalay City Police Station pasado alas 5:50 sa hapon Hunyo 26, 2026 sa Purok 3, Barangay Kasisag, Malaybalay City. Ilam sa search and seizure warrant number RTC-OCC-32-26. Gihimo ang pag-utingkay sa mga kagamitan na sulod sa pinuyanan ni alias Krish, 29 anyos, minyo residente sa sarisigutan ng lugar. Kinsa una ng dakpan sa kapulisan ito sa gihimo ng bypass operation sa Purok 2, Barangay Sumpong, pasado alas 2:41 sa hapon sa mga pitsa. Atol subag operasyon na recover ang usa ka 5.56mm revolver nga armas nga dunay upat ka bala nga 5.56mm, 5 ka bala sa .45 nga armas, pouch og pitaka. Sa karon dinakpan magatubang sa duha ka kaso nga paglapas sa Republic Act 1965 kun pagpayhot og druga nga syabo og Republic Act 1051 kun paghupot sa illegal nga armas.
4: XFM Express Balita.
3: Moni mga katrupa, sing matingala mo nga nung namay, pouch o pitaka dire. Kanyang pouch mo ni nasudla o mo ni gisudlan mga katrupa sa katong taas kay nga armas. O mo itong ang bala ni armasa mga katrupa kay kuan. Ang bala ni armasa mga suking tigpaminaw kay katong bala sa M16. O, niya green tag pa yun. O, ano green, napa siya green nga kuan ba? Kanang, basta katong green, na green sa tumoy. Banta kita pang firing ano to, may kabala oi. Unya ang kining pitaka mo ni nabutang ka mo ni gibutangan mga katropa sa bala sa 45. Stilad mga katropa, minado man ang suspect. Aminado ang suspect mga katropa dito doon is bangko doon yung palit daw. Angkon siya mga katropa. Sa naol, lino tiyag armas. Murang armas ni Lito Lapid oi. Kasalidang Lito Lapid ba? Mamawag armas ha? Way swerte mga suking tigpaminaw. O, nabulabog pa noon mga katrupa. Rurba itong balaya, pitinaghanag. Ha? Kato ang bala, pang gobyerno. Kada ito mag-firing tas sa army? Mao ay. Kulba kayo. Naglisog og tangtang ang searcher ato. Okay, hugot mga kayo. Saka nag 5.56mm god. Taas kayo na. Kaya mga katropa, pastila, doy, duha ka kaso ng tubangon. Patindugayan naman ako mag-search search balay kay hanag, kwan, ay, daghanan, tuga, kwan, ay, muna sa search warrant, tugay kay human. O, alam niyang daghan kay gamit mga katropa. Kanagi mo search warrant, dako kay balay, bay, patindugayan mo human, ay. O, muna, yun yun lang ginatot, ang tangyos balay nga subject sa search warrant, kay surrender lang na sa mga butang, diya, kay, ang dilit na makayagog ayo. Okay, pitinugaya mo human, labi na maldito jumpet, hampet, noon. Oh, maldito hampet, may buntag dol, may buntag ya dol ha. Good morning dia dol, may buntag dia ni maldito hampet. Unya ana si Shanex Bedri mga tropa, Auntie Nisa ug Uncle Tutong sa City Pool area, Kalawaig Barangay Sumpok. Oy, may buntag dia. May buntag ni Auntie Nisa ug Uncle Tutong nga kanuna ni lang naminaw mga katropa dia. Good morning yung tanan diha. Ah, salamat pa muna pagpaminaw at inisog ang Uncle Tutong. Good morning. No, buntag sa kong pare diha, dagko na tong 45 days diha. Oh, pag maabot ang 50, di na sa 45 days pre. Oh, di na sa 45, ginabot tong 50 kadlaw. May buntag diri sa tribo pre kay Sir Cabrera og sa og Sir Litanon na mga lispo nga buutan. Oh, mga buutan tong pulis. Atong congratulations dayo. Congratulations sa itong mga kapulisan, mga tropa nga. Si Sir Cabrera, itong hippie na karoon na sa pangantukan. O, si Sir Litanon, murag, na si Sir Litanon, pag-PNP malay-balay, di ba? O, si itong sa kamigo po. Katuwag sa kamigo, mga tropa, diri sa gikag malay-balay. Hippie na po karoon sa talakag, atong pagpakan itong mga amigo, be, o. Si Arog, way, bisayang manok na sa tribo ko niya, Sir Cabrera, ba? May buntag na ni Sir Cabrera at oga hipi sa pigyan pipagantukan o ni Sir Lance sa pigirasyon mga tropa ba po hipi sa lungsod sa talakag. Mayroon si Sir Litanon pre bro, dito naman sa malay-balay pre no. Sir, dito may murash, maghanap mo itong police god. O, yung itong magkaugban sa gara, traffic. og diha sa investigation og diha sa kuan diha sa may sa intel operative bertun sai makauban oh imbuntag yon tanan diha mga katropa nindot ang tribo ron dako na kayo ang dako na development mga katropa ang tribo karon no nay kuan diha pring ba kanag mag overnight no si Rostov pero gusto siya overnight unto tugnaw daw Dah mga tropa, duwag detalyes mga balita, balitang lokal.
7: Balitang dukan, balita sa lokal.
3: Sa balitaga lokal, nasiko, pinagi sinuusang operasyon sa Nantapan Municipal Police Station. O gubaga, law enforcement unit ang most wanted person na natubang o kasong pariside sa sitio Panamukan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidon. At laga Webes, Hunyo 25, ang suspect nilang a top 6 most wanted person sa municipal level. Nga 24 o 25 anyos nga suspect, gidako pinagi suwarto pares. Tungod sa kasong pariside, nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Malaybalay City o walay piyansa, nga girekomenda alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Ang tinakpan na nakasana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station.
4: XFM Express Balita!
3: O, bag-ora sa bag-ora si Sir Litano na balik Malaybalay Pring. Bayaw sa ni Cabrera. Ah, lagi! Daghan mong itang mga pulis din nga nag-shopping-swapping ba? O daghan ng shopping-swapping mga kapulisan, mga katropa. Kita na surukan na yun, limtano na surukay ko. May buntag sa PNP Malaybalay, headed by Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Good morning, kanyang tanan dia. Good morning dia. Si Kapring ba? Si Kirekag Puyo Ras Tribo ba? Ah, bugoy-bugoy ka ba? Nagkaya si Kagas. Kasi imong trabaho nara sa babaw to, akas obo sig puyo ba? Alam ka na nakin. Napapiligi sumuko ka na, napapiligiran ka na namin. Nabasa na nako imuhang mga talimadon. 21 minutos bilagapak ang alas 6 kabutangon. Itong mga katropa diha nga wapa kapangapi, mas maayo mo timplas na magkapi mga suking tigpaminaw. Ang Santon Plus Coffee Mix mo na'y lami nga kapi. Kapi nga walay kontra daw sa blatian. High blood, diabetes, problema ni mo kay di kakatulog o mangapi. Depalpitit ka, sopak sa mong ulcer. Biyay na! Biyay ng kapi ha mga katropa kung mo'y hinungdan sa mong blatian. Ipuli ang Santon Plus Coffee Mix. O di ba ka premium D3 Coffee Mix? Napagitay usa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione, mga suking tigpaminaw. Muna'y nakanindot niya. Muna'y nakanindot mga suking tigpaminaw. I-shoutout po na yung muhang mga kauban niya, Pring. Diyas tribo, bakit yung kauban sa tribo, i-shoutout niya. Muna'y nindot mga tropa, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga kining dunay mga herbal nga sagol. Siya ayaw na saba tagaan natakag 45 days o kana pag maabot nag 41 days di na gina 41 days 50 di na gina 45 o pa rin wala na ni kinumdom siya hang itong dito taba wala na siya kinumdom siyang gibuhat ba atong Sabado pring no pautang og kape judapi karbahal. Na, pautag kape. Tagaan lang takag na may budget sunod. Kuta sa lang kape ni Kong sa ubo siyang lamisa. Judapi Karbahal. Ma'am, kuta sa lang sana ang budget ni Kong sa lalom siyang lamisa. Pautang na siyang kape. Luya po na. Kisa man yung mga anak na eh. Kagawad Brian Himarangan. At imana gud ni mong pagumangkon. Uy, may buntag diyan ni Kagawad Brian Himarangan, mga katropa, mga Himarangan family. Diya siya may gabunan, usta na namina, kung nasa gabunan, mga katropa, kusog ta diha. Kusog ta diha, mga katropa. Ay gabuntag yung tanan diha, mga suking tig. Pagaduda ko, kakaroon si Kagawad Himarangan. Tuwa na po ito, nag-jogging to sa gingan, nilapok kayo. Kusog mo rin siya mufanran, kusog mo rin siya mag-jogging katropang o Ma'am Judah Faye kay Karbahal, no? Kay Ma'am Juday. Kusog siya mag-jogging aron pag mag-search warrant o magbaybas, andam sa daan ba? Horot na ako, dita wadi, Brian Himarangan, wadjoy pang shout out. Shout out ay! Kanunay kang shout out na si Juday Carbajal, mga katropa, gagiaway. Oh, ay po dyan nagawaya si Juday, oy. Oh, loin na ba kayo na kay, hanukan mas tangan mga katropa. Di na gini siya kakaon mga katropa, og taro kay, nga namang gini, basta nata si gobyerno, kanang, ugunay, mga nasa tong opisina mga katropa, atugin na nga timanon, di ba? Oh. Ano yung kinangla na siya mga pe, niya karoon kay mangutang mo na siya kape daw. Oh. Happy Sunday, katropa! Oh, maing buntag niya, happy Sunday po, Ma'am Juday. O, larba ka nang over. O, kay Biyernes, pwede naman mag-shot-shot. Pag Sabado, pwede pa. Karoon, ilang gimog-shot karoon, o? Oh. Woy lami, mag-shot, basta pag-augma, duty, ay. Oh. Ang Lunes bitaw sa hubog ka or laay kay ka pag Domingo, ang pirmirong adlaw bitaw. Mga niya hubog ka pag Domingo, majuti kang Lunes. Sika kuno rugaya pos Biyernes oy. Oh, dai na nga kwan may buntag Ma'am Juday ha ug ni City Councilor Jason Chad Ayala. Cons, good morning. Good morning, Cons. Morning. Good morning. Good morning. Daga pala away Cons oy, daga pala daan na lang Cons. Oh, tara sa nagdaan Cons. Oh. Dog ang hanay sa itong mga balita, balitag regional.
7: Balitang regional, balitag sa regional.
3: Sa balitang regional, mga katropa, misaka ang adto sa 81 ang namatay sa Linog sa Mindanao, samtang 31 katao ang nagpabiling missing. Base sa pinakabagong situational report na ipagawas sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, koga diin ang nanas kinitibok ang 1,315 katao, usap ang katao na angol.

0: Sabe, so 1.356 billion pesos ang kantidad sa damyo sa sektor sa imprasaktura sa mga rehiyon na igo sa linog subay ni ini padayog gipailaw sa state of calamity ang tibuok ag 18 ka syudad ug munisipalidad sa Mindanao.
1: XFM Express balita.
0: Grabe mga katropa oi, perting dako ag gidamyo sa mga tro mga suking tigpaminaw ang linog ngadtong Hunyo 8 ba to? O Hunyo 8 ba to no? Hunyo 8 mga katropa, pustilan oi. Kining linog mo ba ning di ma-detect no? Kining linog, dili ma-detect ning linog mga katropa. Pero ang literal nga linog mga suking tigpaminaw pag siga suga, mawa ra na. Mawa ra na, di ba? Juday Carbajal, basta gani kuan linog nga literal pag palong o pag siga suga, mawa ra. May nga buntag ni Ma'am Tahad Tourist Lorna. Good morning, Sir John. Greet na ko akong mga family sa Tahad family, Garcia family, o sa Tourist family, o sa Tanan, Naminaw. Happy Sunday, gikan ni Ma'am Tahad Tourist Lorna. Good morning niya, Ma'am. Salamat sa kanunay pagpaminaw sa impasukong manimuha, Ma'am, no? Ang imuhang area, Ma'am Tahad Tourist Lorna. Good morning niya. Duhan ay sa itong mga balita, balitang regional.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa itong balitang regional, mga katrupa na kabsan ang 11 anyos nga batang lalaki. Samtang luwas apan, nagpaalim pa sa ospital ang iyang 25 anyos sa kauban. Human sila nakuryentihan sa usa ka foam party sa Esplanade 1, Barangay Poblacion, Banati, Iloilo. Ito ang Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sumala sa Banati Municipal Police Station ang maong dapit gisudlan og steel barriers og PC nga nagsilbing cordon na kay off limits nga dapit dool sa stage di na na ang mga wires sa sound system apan nakasulod gihapon ang duha ka biktima o wala na dayon na namatikdan sa mga organizers. Unang nakatunob sa basa nga live wire aga 25 anyos nga biktima hinungdad nga nagkisi-kisi na kini dihang nakuryentihan na dihang nagunit na usab kaniya aga 11 anyos nga bata hinungdad nga lakip nga nakuryentihan gideklara nga dead on arrival sa ospital ang bata samtang dalig na revive sa mga naresponde nga police og pulis ng 25 anyos nga biktima ang nakaroon sa maayo nga kahimtang. Samtag ni pasalig usab si Banati Mayor Peter Paul Gonzales nga muhatag og tabang og suporta ang lokal kagamhanan ngadto sa pamilya sa bata. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kon aduna bay seryosong paglapas sa safety measures ang mga organizer sa maoga kalihukan.
1: XFM Express balita.
0: Pastilan, kalingawan, ning sangko, mga katropa sa di maayong sangkuanan. Pero klaro naman po kayo ito, na ano yung mga barriers, mga katropa. Ano siya, mga God, kita mga Pilipino, kita ba, kita? Kita, mga God, di tech-simpted, ano, kaya bising kita, ano siya, badlungon mo yapo ta. Kabalo na itang na police line, na rekordon, ang musulod kita, kaya makuha tag balita. Kabalo kita, nga di tapasulod diha nga area, musulod kita. Kung di takasulod na itong target nga dalan mo, toyok ka sa likod. Ngayon, presto mo na sunog. Kaya kita mo mga reporter, magkita tag anggol ang asa kita pita. Nanti ay sunog. Babagan ta, kaya ito ay pasunod. Di kamulo pa na sulod. Ah, mutuyok sa likod ay. O, presto mo kayo sa simyo. Gatong, sa una ba, gatong kalabayang tuig nga, adunay demolition dito. Gabi ng binatuhay. Di man kaka, kanang kwan ba, kanang kumusyon, manay kumusyon dito. Naputoy binatuhay mga trupa, di man kaka, sulod dito sa pikas, kinay mga pulis. Ano ito yung sa likod, oy? Balaw kong singgit si Sir, ano, si Sir Yamok. O, ordiran to niya mga pulis. Kabantay mo, ni sulod na, may. Eh, agin na naman ito sa kapulis nga. Sir, dili man may kontra aning taga dire. Di man si Rumi ma-appel, sir. Kay namin mining uban mo silang panon. Di man po, mamato ng pulis. Hindi to nagatubag naman mis pulis. Di may mabatuhan. Balaglak ang pulis mo ay. Komplikado to siya kay kwan man. Basta nga na komosyon, muntang kabalog. Asa tugikan to mga bato or bunal ba? Ngita muntang balita. Badlungon muntang.

0: Dugang hanay sa itong mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga katropa, gikumpirma sa Department of Foreign Affairs nga walay natalang Pilipino nga naangol o namatay sa duha kusog nga linog sa naigo o nga naigo sa Venezuela. Matod sa DFA, padayon ilahang gimonitor ang sitwasyon. Pinaagi sa Embahada sa Pilipinas dito sa Bogota, Colombia, gamaoy nag-atiman sa mga Pilipino sa maog Venezuela. Nakigtimbayayong nausap ang embahada sa mga Pilipinong nagpuyo sa Caracas o sa siyudad sa Barinas aron masiguro ang ilang kaluwasan. Sa karon, batod pa o matod sa DFA, wala pa sila nadawat na tao. Sa unsa magkadaot o namatay nga Pilipino sa linog, di pahimangnuan usab sa ahensya nga kababayan, ang mga kababayan sa Venezuela nga magpabilin sa luwas nga lugar o gapadayon nga maminaw sa mga abiso sa lokal nga pagamanan sa mga otoridad.
1: XFM Express Balita.
0: May buntag ni Sir Alvin de los Santos o sa de los Santos family, mga katropa. Good morning sa Divini Gracia family. Oh, looy rabaning tawhana kay nayandak. Sir, nagpa-program ko, shout out siguro ni. Sige daw, sir. Shout out ka, sir. Ha? Wala, napalog. Stilan, tawahan. Naluoy ni, oy. Ambot na po rin tawahan na... Ambot mo si Sir Alvin nga. Kung dili lakago no kiro, mabundak po mga tropas operation. Wala itong... Itong bata ito nga nagdagandagan mga tropas sa playground, sa eskulahan na inabundak. Uy, may buntag sa De Los Santos family o Divini Gracia family. Labi na di sa sininglana na. Good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Sinay Litson karon na, sir.
3: Sana.
0: Sinay Litson na baboy ba? Itong baboy. Itong birnis nga. Boy, dugay kinakatiid ang kwan? Ha? Kining dugay kinakatiid tom? Tos tuman na yung litsong baboy, gahapa nito niya eh. Tilan, rugaya, nakatiid, lagi na ito lagi. Oh. Ana, Sir Alvin, sige daw siya, magpanawag na siya na ako, di daw ko makuntak. Na yung sahay akong cellphone nga, na yung signal po, yung sahay, di mo sunod ng tawag ba? Sahay, hindi yung cellphone na, hindi nga, basa kaon, yung sahay, mag-inuwi man. Oh. Oh, good morning, di ha? Ato, nagpa-shoutout, nagpa-shoutout, oh. Katropa, good morning. Shout out sa PNP Malibalayog, sa team CDO, o especially dyan sa itong abtik na kapitan, Haroy o Gagawad Brian. Idol man ka, basta na ay pinakapuok na nakashort. Pero ikaw dyan ang nagkasal kami, witness, katropa. O, oh. Uy-bugoy, gini si itong duha na ito ka-operating unit ba? Pirma, kami ang witness. Oh, kinay, no, ninong. Oh, duha ka ninong mga katropa, duha ka kagawad, usag media, gikasal, oy. Oh. Ay, gisunod sa PNP Malibalay, yung magkuyag, gikasal daan sa barangay Sumpong. Ay, naman si kagawad, duha ka kagawad gito dito. Oh. Katawag ko si kagawad, sige itong kagawad ni Dagan, sir. Dagag, kunsyal sa syudad ba? Oh, itong line-up niya ni Kons Ayala. Oh. Katawa ko si Ralbino.
3: Sana.
0: Tawa siya, oh.
3: Sana.
0: Stilan nagi, oh. Oh, ayaw mo kumpiyansa mag-tawgon mo si Ralbin o maadtos liko, dahil. Palayo, dud mo. Malabi nagmangihi mo. Sa mangihi mo, palayo, gud mo. 35 minutos, milagapak ang alas. Alas 6, kabuntagon. Dugahan ice, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, ang mga katropa dadawas pamilya Baterbunya, ang usa ka kondo unit nga nagkantidad og 2.266 million pesos human kini giton over sa National Housing Authority kon NHA ni ato ga Mayo 26. O Hunyo 26, natigay ang pag-turnover duha ka adlaw human o Hunyo 26 niya. Natigyan ang pag-turnover duha kaadlaw humana sa paglubog ni Agsurnon sports icon Rene Clert Bubet Baterbunya kinsa katumanan na sa pila katuig niyang pangandoy nga mahatagan og disinteng kapuyan ng iyang pamilya. Isairan nga sa kapi na 20 katuig nagpuyo ang pamilya Baterbunya sa usa ka yano nga balay nga kanunay mabahaan nga maoy magpugos kanila nga mubiya o nga muhikling sa simbahan aron malingkawas sa peligro. Nahimutang ang kondo unit sa Madayao Residence sa Davao City.
1: XFM Express Balita!
0: Congratulations sa pamilya nga Baterbunya mga katropa nga naangkon gyud na pangandoy sa anak mga katropa tinuod mang natuman apan natuan na sa ulahing pahulayanan mga katropa aga anak ko o ang giban sa gang basketball icon mga tropa sa Agusan del Sur. Dugang hanay sa balitang national.
1: Balitang national. Balitang sa national.
0: Sa balitang national, mga katropa, gimakak sa kanil court sheriff nga si Abby Andres Human matod pa kini nga malakip sa listahan sa mga testigong ipatubang sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Si Andres ang kanil court sheriff nga nahimong unod sa balita human kini gisumbag ni Sara Duterte na ito nga mayor pa kini sa Davao City. So sa Facebook post ni atong Biyernes, Hunyo 26, matod ni Andres nga dili na kini ilang bigit sa unamang hisgutanang adunay kalabutan sa partisan politics. Kainom duman usab nini nga kini kasamtangang nagsilbi isip human resource management officer sa Korte Suprema o isip usa ka sikad level official. Husto lang matod pa nga magpabilin kini nga walay gidapigan sa mga hisgutanang pampolitika. Dugang ni Andres dugan na niini gipili ang dili maghatag og unsa mga pahayag kalabot sa insidente nga gikilambigitan niini kaniadto og igo na usab matod pa ang mga taho sa media kalabot niini.
1: XFM Express Balita.
0: Muna itong mayor pa si Inday Sara Duterte sa Davao gato kadto lagi demolition mga tropa nga birahan pa niyang usa ka sheriff dito. 38 minutos milagapak ang alas 6 sa kabuddagon mga suking tigpaminaw balitang internasyonal.
1: Balita sa internasyonal. Balita sa internasyonal.
0: Sa balitang internasyonal muabot na sa 235 ang namatay sa Venezuela human sa magnitude 7.2 o 7.5 nga linog samtang kapin 4,300 ang angol o gimanabana nga naa sa 40,000 pa ang missing. Busa posibleng musaka pang ihap sa mga biktima. Nakatala o ga pinakadakong kadaot ang La Guarira Aguiera nga kasikbit sa kapital Caracas tungod sa daghang balay o istruktura aga nahugmak samtang ang Miquitia International Airport nga nagunang airport sa Venezuela gisira tungod sa grabing kadaot. Gideklara usab nga state of emergency sa gobyerno aron padali ang risk of relief operation sa maog lugar.
1: XFM Express Balita.
0: Ilan mga tropa pinaghana no? Pero tinaghana din mga tropa nga nahimong biktima diha no sa maog lidog. Mga suki gatig pa minaw at dugang hanay sa mga balita-balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balitang international sa Marod ang duha ka pasahero humana na bangga ang duha ka di pasahero haga tren dool sa Via Los Laliwi sa kasagpang bahin sa Pulan. Sigo ni Fire Brigade spokesperson Pavel Rikowski. Ang usa sa tren na ni biyahe gikan sa Kolobjik padulong sa Warsaw S station samtang usa-usab gikan sa pila ka padulong sa Białegostok nahitabo ang panagbangga alas 6:04 sa gabi oras sa Pulan sa gimanabana nga naa sa 200 ka pasahero ang sakay sa tren o sa duha ka tren nang nahitabo ang aksidente. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon sa mga awtoridad aron masuta ang hinungdan sa aksidente.
1: XFM Express Balita.
0: Bangga maginang tren nga naagyanan sakto. Oh. Kala pa kang highway nga 4 lane 6 lane. Ana pa si Serdreo ato sa tiwas og basa. Ana pa sa diri mga katropa. Tuning pambasaon no. Nigawas man ka ang buktons bata katropa. Salamat kang kagawad burhaw kagawad sambili kayo baya witness sa kasal utaw sila dito kagawad sambili dito sakto day. O si kagawad burhaw katropa witness kasal. Ay, yung kumpiyansag, madakpan yung mag-uyab sa Bible Inspiration, kaya cash loan, largo. Pero hila ko eh, kawada sa kabalo nga minyo daw. Oh, wada sa kabalo nga minyo dito. Pero bugoy kay kakatropa kay nag-comfort. Ah, cool ba kayo? Oh, mogi na akong biliban na ning Sir Alvin bay. Kana bitang kabalo mo comfort so sa kagib naas ka subanan ba? Oh, naas ka subanan ang pamilya, mga tropa, ang asawa, human sa nitabo. Nagaya po Sir Alvin nga mag-comfort. Oh, oh, so na rin, ah, magwasa ako, may kawabag, ibukay ka ka, gano'n? Kuba jud ang marka nga, kulba ka yung marka ng EGD, ka, ikaw ko piyansa ni gano'n? Kulba ka yung EGD, mga katrupa, gano'n? May mo comfort, oy, pero pag humag-comfort, ah, bundak po lagi. Oh, dali kang itubag, oy. Oh. Ngala ko na, wa, man siya kong tapad, pag, pag dungog na ko, nimbuto naman. Oh. Pag-ingon na kong kagawad, himarangan. Alvin to ba? Huwagi ko masipiat. Oh. Joga hanay sa mga balita. Balita ga sports!
3: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Sa balita ga sports, mga katropa, ginumina ni Nicolas Pipi ang kampanya sa Cote d'Ivoire. Human kini, nakapunto, sugduha ka goal, batok sa Curacao, aron makasulod ang ilang team sa knockout stage sa FIFA World Cup sa unang higayon. Sa ikapito nga minuto, nagkapahimulos kini sa pasa sa Yana Dumandi og nakapunto sa duol nga distansya. Sa ika-64 nga minutos, gidawat ni Pipi ang pasa ni Ibrahim og gilukot ang bola ngadto sa top corner gamit ang iyang walang tiil. Bisan pa sa pagpaningkamot sa Curacao nga makabalos, wala sila makahimo sa klarong oportunidad o ganapugos pagdawat sa kapildihan. Hisairan nga ang resulta, naghatag sumarka sa kasaysayan sa Cote d'Ivoire nga makalingkawas sa group stage human sa kapakyasan sa 2006, 2010 o 2014.
1: XFM Express Balita!
0: Ano din dula mga katropa nga sakir mo, no? Matay sakir eh, sakir o sakir lagi. Pastilan, dula, murta tayong mabuto eh. Gabi eh, gani nga. Largo kong dula ba? Wako'y warm up, mga katropa scored. Murak ko mabuto eh. Hindot ko itong mong dula kagabi eh. Kaya grabe ba eh, mga batano na mong nakalaban. Mga kwan ba, mga 18, ano ba? Okay, kwan man. Kanang naipaligang sa nusi ba? Niya team BCDU among dala dula ko gabi imurag mo buto oy eh. Oh murag ko buto sa largo kag dula mga katropa gyud okay din ng largo no largo kaon pero dula di maangay pero kaon pa to adi jud ka to hangakon ba bisa pag wa pa kay warm up sa kutsara og plato. So, salamat po dai kay Espanyol to kagahapon sa Valderrama nila ni Ate Chris. No, sila Ate Jubilin Pires, sugba siyang isda kagahapon dito. Limtan ang asin, oy, oh, limtan. Oh. Lami gini pipino, oy. Kao pipino, ako kabalik ba? Labi itong bihag unta. Oh. Sina pa dito bihag dero, no? Sina pa dito bihag mga trupa, no? Oh. Duhan ay sa to mga balita, balitang showbiz. O, balita pangkalusugan, pwede ay. O, balitang pangkalusugan. Sa walitang pangkalusugan, gi-alarma na sa World Health Organization ang reports pagsaka ngadto sa 304 ang namatay sa outbreak sa Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Matod pa ni Minister of Communications and Media nga sa maong ihap ni saka usab ang nagpositibo sa virus ngadto sa 1,155 o 1,155. Nagpadala na og dugang eksperto ang Europa aron sutaon kung unsa nga pamaagi mas paspas gikuyanap ang labing delikado nga sakit. Una niini sa usa ka French og nga doktor nga responde sa Ituri province nga gikumpirma nga natakdan siya may kauban sa kapin 300 ka tawo nga gi-isolate nang kasamtangan. Gipahugtan pa ang mga lagda sa pagbiyahe. Di na mga health workers og response teams kinahanglan nga mapailawom sa 21 ka adlaw nga aktibong health monitoring o di tugutan sa domestic og international travel. Ang outbreak sa DRC nagsugod niyatong Mayo tungod sa Bundibugyo Ebola virus nga hangtod karon walay lisensyadong bakuna o espesipiko nga tambal.
1: XFM Express Balita.
0: Ini mga tropa, virus, bakterya, money delikado mga suking tipi. Dali kini siya mo pinitrit si mong lawas. Kini nga mga bakterya, viruses, labindag ang imuhang immune system, luya bitaw. Kaya ang atong immune system mga suking tipi mina og luya, muna hinungdan nga dali kay tatakbuyan og mga balatian. Muna hinungdan mga katropa nga si bakterya o si viruses mga suking tigpaminaw malipay kina sila musulod-sulod ya kay luya mangkag immune system. Pero kung abdik imong immune system kaya ni paggangon mga katropa ang viruses o bakterya. Wapo ko ning ingon nga di ka magsakit o di ta magsakit mga suking tigpaminaw magsakit gihapon ta. Muna nga kinala na to mga katropa nga kanunay tang may mintinars pag inom og santon vitamin C. Santon vitamin C mga katropa ang vitamina nga pampalig-on sa ato ang panglawas i-boost ang atong immune system mga katropa santon vitamin C. Pwede rin panimbaya o pwede rin o tutang tiwason mga katropa sakto kayo buto katropa lagapak jud dugay kayo na human ang kansaw ni kagawa di marangan na ay dula para padakway buktons bata champion awa na impas. Oh. Mm. Pag ni anak upat lagi ah. Kulba bata ah. Bata bukton gud bata nga kwan. Naka ang gatas kay katong mahal kay nagatas ba mo gyud bukton na gyud. Dugang hanay sa mga balita, balita nga showbiz.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Sa balita ga showbiz mga katropa, nasakmit sa aktres nga si Maris Racal ang iyang pinakaunang Best Actress Award. Siyang social media account nga gipaambit sa aktres ang hulagway samtang gikupta ng Best Lead Performance of 2025 Society of Filipino Film Reviewers. Giila kini sa iyang pagabida sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Gipasalamatan usab sa aktris ang mga award giving bodies kung asa matudpan ini nga kini usa ka special alaga kaniya.
1: XFM Express Balita.
0: 16 naman kasi Maris oi. 16 naman kasi Maris Racal. Regards to Sir Alvin. Orentay 9 minutos. Milagapak agala sa iskabutagod dito maglangan sa tapusangan ay sa mga balita balitang kakaiba sa mga balita sa balita kakaiba mga suking tigpaminaw usa ka bagong world record ang natala alang sa pinakapaspas nga ligo nga auto human ang usa ka realistic copy sa Queen Sig sa Dyer's Spera nakaabot sa gikusgon nga 111 kilometer per hour o 69 ang sakyanan mampingong gihimo gamit ang 327,906 kapiraso sa Ligo Technic ug malampusog nga ni doble sa miaging record nga 50 kph per hour o 50 kilometer per hour. Isip kabahin sa selebrasyon sa pagpagawa sa ilang bag-ong Ligo set ang labing maayong driver sa Kunising nga si Marcos Land mismo ang nagmaniho sa sakyanan palibot sa sikat nga Goodwood Hill Climb Circuit. Matod ni Labor Silinka ang nanguna nga disenyo sa Ligo ni kabat og 9,400 ka oras o kapin 12 ka bulan aron makumpleto ang gitawag nga ilang nga pinaka komplikado nga proyekto.
1: XFM Express Balita.
0: Sir Alvin de Los Santos sa Potrebo na sa aswat og 45 degrees imong sampot. Kurbada nga kuanoy kurbada nga murag gadala og emergency ba? Oh. Sakay lagi ko prunset ah. Murag gigilo kung kigol oi. Oh. Danlong yung damo. Kung samot ang sakay katuyahang Mitsubishi Lancer. Kasta kay... Kaingong kag... Mangihi sa ko, sir. Oh. O ito mga tropa, naglangkob sa ito mga balita, karo na ka mo dagod mga suki namong tigpaminaw o mga sukong tigpaminaw, ha? Oh, ang atong class mga katropa, doon na tayo natabangan nga duha. Atong natunulan mga katropa karong bulana, nga doon na mitaliwan nga duha mga katropa, hatdan dahil natuna og tabang. Mga katropa nga gilubong na mga suking tigpaminaw ni ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga suking tigpaminaw, available ha, available sa tuwag si Bihanan din sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa XFM located at door 2, second floor Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City at Bangsan Novo. Ang Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap o Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Soft Coffee Mix, Visuris Plus Soft Gel Capsule. Muna ito mga produkto na available sa itong sibianan mga tropa. Salamat sa kanunay pasuporta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: XFM Express Balita.
0: Mga katropa, di na ko maglangan kay 53 minutos ng milagapak ag alasay sa kabutagon. Wadto na ko! Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbag sa Pikas Lawak, katropang Rustom Villaparanca, alang sa nagkaiusaw Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jotan Liz Riado Mingod, ang pagkabot sa ustisya kinaglad ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. May buntag Bukidon. Alegron Dios kratong tan. Happy Sunday everyone. I love you Bukidon.
1: XFM Express Balita.
3: Broadcasting live from the food basket capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: Mga katupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na katiniyo. Hindi na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay hindi magkatulog ubayo ni magkamatulog o duga na sa kagbali katulog. Hindi manatiri ka tuwid na din kung makatulog ubayo ang tao niya. Maayo akong tulog magbando na gubro. Kaniya to bili man magkamatulog sa Santon Plus.
1: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Premium T3 ang bago.
4: Kadaan lagi ko nga nag-take o premium dito, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold, live testimony.
7: Lynn Enyo Sapo, 46 years old, dati ko nag-worry ako sa health ko. Kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man? Wasa na adik ko?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
12: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Stone, nagpila inyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM time is 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Hoy, master.
1: Hoy, sa man, kap.
0: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinulang sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Jan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
7: Nganong man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuulak kong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.

0: sama. Ika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pink